0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black.
4: Ballroom on 1!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ballroom on one.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
5: Basta Pinoy 2 PM Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
2: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era natural organic shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot? Fresh, hindi ako.
7: Makidistro.
6: Parang walat.
8: At parang batang-bata
6: dahil sa Era.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artist.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, Boost FM. Your best source of news and music. This is One Radio, Boost FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, Boost FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, Boost FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Sunday's Best, featuring Tom Jones on One Radio, News FM, Tindugo na. You're listening to Sunday's Best on One Radio, News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket. Sunday's Best.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 100ml.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Quinones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, iba yung pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda.

0: Sa Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA Free in 1 Cell. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Patata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado na Food and Drugs Administration.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.
6: One Radio.
0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rong Boss Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako din sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: 12 pesos lang per sachet.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Batata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sunday Old

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot? Pesh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
6: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA. 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
9: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay...
11: Si Salvi nga. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Sunday Old Stock.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
2: Boxer Bangkatsu.
1: Pinagsama-samang panapa, okra, sanguyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
0: Sunday Old Stock. Sunday.

0: One Radio 99.7 NewsFM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
0: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: 99.7. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Tindugo na sa buong Bicolandia!

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng

0: So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio. 99.7
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picolandia.

0: kwento,
1: balita,
0: tugstugan,
1: aliwan,
0: Daily Diet, alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM, Tindu.

0: 미완. 쿠엔토 말리타 말리타 말리타.
1: 와우. Good morning. Hoi. Lunes ng tayo. Aba naman. Ako'y napapakanta. Mayo a 11, 2026. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunan pero mahamutay. Tita Pollyanna, magkakatala meetam na naman po tayo. Hanggang alas 8 ng umaga. Of course. Dito lang sa One Radio, 99.7 News FM. Sariwang tunog, bagong tibok ng Camarines Norte. Every morning. Parang gusto ko magpa-sweet today. At syempre, ihanda na rin niyo po ang inyong mga baywang. Kailangan po natin gumalaw-galaw. Mag-zumba-zumba tayo as we go along. As we go along. At syempre po naman, punong-puno tayo ng mga bali-balita, mga kwento-kwento. At syempre ang ating mga chugs-chugan na very original. Hindi yun napapakinggan kung saan-saan pa man. Dito lang po yan exclusively para po naman sa Daet, Daily Daet. Jaws Malay na morning! Sa to yung mga suki, dyan po naman sa Daet Public Market. Dyan po naman sa mga terminals ng mga jeepneys, buses, and tricycles. And of course, para sa lahat po naman ng mga manggagawa, good morning! Tila pa tila.
0: Balita! Balita!
1: Gusto nyo magpatumpik-tumpik pa tayo? Sige, we can take our time. Oo naman, ano? Hindi natin kinakailangan magmadali. Dapat dahan-dahan lang. Para naman, swak na swak. At napag-iisipan po natin ang lahat ng ating pinagkakabalahan. Go na ba?
0: Balita!
1: Balitang kamnote! Naku! Matinding init po ang nangunguna sa ating mga pagbabalita ngayon. Daet at buong Camnorte nasa 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius. Eto po naman ay nasa antas ng panganib. Ayon sa pag-asa, Daet Camarines Norte ay nakapagtala ng 42 degrees Celsius na heat index kahapon Mayo 10 at inaasahang tataas pa ngayon hanggang 43 degrees Celsius. Pasok po ito naman sa danger level na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Delikado po ito sa ating katawang lupa at sa ating kalusugan. Ano po naman ang mga lugar na kinasasakupan ng tinatawag na heat index na itong napakataas? Daet, Basud, Labo, Mercedes, Vincennes, Panacale, Jose Panganiban, Capalonga, at San Lorenzo Ruiz. Lahat na ito ay may antas na panganib. Iwasan ang paglabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Marami na pong naiulat na nahihilo, sumasakit ang ulo, at nakakaranas ng heat exhaustion. May kautusan po ang LGU. Ipinasususpindi ang lahat ng pisikal na ehersisyo, pagtitipon, at gawaing labas sa mga paaralan at opisina. Ipinagbabawal din ang trabaho sa bukid at lansangan sa oras na ito sa pilitang pahinga para sa mga manggagawa. Namamahagi ang pamahalang panlalawigan ng libreng tubig at gamot sa mga palengke, terminal at sentro ng bayan.
0: balita, kwento, liwan,
1: tugtugan,
0: balita, balita.
1: Nakatala na ng 17 kaso ng init sa Daet District Hospital at mga sentrong pangkalusugan. Wala naman pong namatay pero ilan ang kinakailangang gamutin.
0: Balita. Balita.
1: Sa Camarines Norte pa rin po tayo. Balitang kalsada. Daet Vincent's Calaguas, opisyal nang sinimulan ngayon ang kalsada. Bagong-bago ito. Isinagawa ngayong umaga ang pagsisimula ng pagbasbas ng malaking proyektong kalsada na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos, pangunahing proyekto ni Governor Dong Padilla. Ano ang sakop nito? Daet, Basud, Vincennes hanggang Pantalan ng Calaguas Island. Kabuang haba, 42 kilometro sa lapad na 6 na metro, sementado at matibay.
0: Balita.
1: Ang layunin po naman ito ay upang mapabilis ang pagbiyahe mula sentro papunta sa Pantalan, mas mabilis ang paghatid ng produkto at mas mapapadali ang turismo sa Calaguas.
0: Balita.
1: Gano'n naman ito katagal? 18 buwan. Yes, 18 buwan. 18 months inaasahang matatapos bago matapos ang 2027. Natural, meron itong binipisyo. Bababa ang presyo ng gulay at isda dahil mabilis ang biyahe. Tataas ang dami ng turista, inaasahang dadami ng 30-40% ang pupunta sa Calaguas. Magbibigay rin ng 500 plus na trabaho sa mga taga Cam Norte habang ito ay ginagawa. Dumalaw po dito ang sina Gobernador Ricardo Dong Puno, Vice Gobernador Joseph Ascucha, mga kongresista at mga mayor ng bawat bayan. Ayon kay Gov Padilla, ito ay para sa atin, para sa pag-unlad ng bawat pamilya.
0: Kwento Aliwan Balita.
1: Balitang Cam Norte pa rin.
0: Balita.
1: Sitwasyon sa panahon at baha, mga bayan sa Hilaga tulad ng Labo, Basud, mababa ang baha pero bantay pa rin po tayo. Kahit nga matindi ang init ngayon, nananatili ang pagbabantay dahil noong nakaraang Sabado at Linggo, malakas ang ulan at nagkaroon ng bahagyang pagbaha sa mababang lugar. Sa Labo, bahagi ng Barangay Tulay, Bagak at San Isidro, bumaba ng tubig mula 1.5 meters hanggang 0.3 meters ngayong umaga. Wala nang hindi madaanan. Sa Basud naman, sa paligid ng Pantalan Bridge at ilang barangay sa tabi ng ilog, tuyo na ang mga kalsada. Ilang kabahayan lang ang nilinis na muli or mula sa putik. Sa Daet naman, wala ng baha. Maayos ang daloy ng tubig. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ay nakabantay pa rin dahil inaasahang uulan uli sa gabi dulot ng shear line at lahat ng rescue team ay nakahanda pa rin. At syempre maasahang sa anumang hinaing o anumang problema, nariyan palagi ang pagresponde ng agad-agaran ng mga LGU.
0: Balita.
1: Tulong pinansyal sa estudyante, isang o bawat isa ay magkakaroon ng 10,000. Magkakaroon ng pamamahagi ang o ng CNPGCEAP o Camarines Norte Provincial Government College Educational Assistance Program para sa matrikula, gamit at gastusin ng mag-aaral sa halagang 10,000. 3,200 estudyante mula sa lahat ng bayan, kolehiyo at universidad ang magkakamit nito. Kwalipikado po ang anak ng mga mahihirap, miyembro ng 4Ps at mga nakapasa sa pagsusuri. Ito ay gaganapin sa Provincial Capital Ground sa Daet. Hinahati po ito sa 2 araw ngayong Mayo a 11 at bukas Mayo a 12. Ayon kay GOB or BC Gobernador Ascucha, hindi ito ititigil ang tulong pang edukasyon. Ito ang pinakamahalagang pamana sa mga kabataan.
0: Balita.
1: Bali-bali-balita ang Cam Norte. Balat at laman nginuyang-uyang para sa ngayong umaga ng Lunes. Dito po naman sa Daily Daet. Hoy! Galaw-galaw kahit walang time. Let's Zumba, mga Lola. Go! 16 after 6 o'clock in the morning.
0: Kwento
2: Niwan Tugstugan

0: 99.7 News FM.net. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pecho, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pecho, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
2: Narito na si Tita Poliana.
0: Tugstugan! Aliwan! Kwento.
2: Makipag-ulayaw.
0: Balita. Balita.
3: Ay, ay, ay, ay, ay. Gising na ba ang lahat? Nakapagkape na ba ang lahat? Natural. Kailangan po natin ng healthy coffee para sa umaga. Yes. Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Huwag lang basta kape, dapat kaping-kapi na, healthy-healthy pa. At kung healthy-healthy ka, you're sexy! Yes! Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Available province-wide dito po sa buong Camarines Norte.
4: Ang oras, alas 6:23 na po dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na?
3: Oras na para magising sa katotohanan. Oh yeah! Paminsan-minsan kasi meron tayong mga katotohanan na tayo lang ang nakakaalam. Ang ibig po natin sabihin ay yung universal truth. Kung ano po ang nararapat. Kaya bago po natin kumbinsihin ang ating mga sarili sa isang katotohanan, siguraduhin po natin ito ay ating tiningnan. Binaligtad-baligtad, tinupi-tupi, inasam-asam na malasap. Yan po naman ang katotohanan kailangan natin sa panahong ito. Aonsen ang Mayo 2026. Still with your Tita Pollyanna. Puska na tulog pa.
4: Oh, pakisampal nga. Ay, para magising na ako.
0: Aliwan. Kwento. Balita.
4: Tugstugan.
0: Balita. Balita.
3: Tuloy-tuloy pa rin po naman tayo sa mga palat. Laman na ating ngunguyang-nguyaing mga balita. Dito pa rin po naman sa Camarines Norte.
4: Hoy!
3: Aba, meron ng tulong sa matatanda ngayon. 90,000 para sa edad 90 anyos. 50,000 para sa 100 at higit pa. Ipinamahagi na. Ito ay sa ilalim ng Expanded Centenarian Act o RA11982, itinulak ni Bukal Winnie Balsi Oco. Ibinahagi nitong nakarang linggo at may karugtong pa ngayong araw. 28 na ang nakatanggap ngayong araw. 26 na may edad na 90 hanggang 99. 90,000 bawat isa. 2 may edad na 100 pataas. Dinagdagan pa yan ng 50,000. Mula sa Mercedes at Labo at Paracales, sabay-sabay na nagpunta sila sa Capitolio. Sabi ni Lolo Elias, 102 years old, siya po ay nagpasalamat sa gobyerno dahil malaking tulong ito sa gamot at pagkain nila. Patuloy pa rin ito hanggang matapos ang lahat ng kwalipikadong senior citizens sa buong lalawigan ng Camarines Norte. Aba ay salamat naman at nagkabigayan na. Pero pinuhin nyo ha, pag dating nyo ng 100 years old, bibigyan kayo ng 100,000. Tapos, bibigyan pa kayo ng karagdagang 50,000 sa mga darating panataon. O, diba? Don't you wanna live forever? What?
1: Kwento Aliwan.
3: Sa politika naman, tungkol sa impeachment versus VP Sara, narito po ang mga reaksyon ng mga pinuno ng Camnorte. Habang ginaganap ang butuhan sa Kamara ngayong araw, ito ang sinabi ng ating mga lider. Sabi ni Governor Dong Padilla, igalang natin ang proseso dahil anuman ang resulta para ito sa katotohanan at kapakanan ng bayan. Kaya naman sila ay nakatutok at ang kanilang prioridad ay paunlarin ang Camarines Norte. Parehong Representative Josefina Taliado at Representative Marisol Panotes ay bumoto ng oo, pabor. Sinabing sapat ang ebidensya at kinakailangang linawin na ang lahat. Marami ring mga mamamayan sa Diet at mga bayan ang sumusuporta. May ilang grupo naman na nagpahayag ng pagtutol pero payapa ang lahat at wala namang kaguluhan o raling naganap.
1: Balita, kwento, liwan.
3: Sa peace and order, mahigpit ang pagbabantay ng PNP Camarines Norte Provincial Office at 2nd 1B Philippine Army. Naka-deploy ang 350 na mga pulis at sundalo sa mga palengke, bangko, terminal at sentro ng bayan. Wala namang naiulat na nakawan, gulo o krimen mula kahapon hanggang ngayon. Mahigpit din ang pagbabantay sa mga kalsada at daungan dahil sa dami ng dumadaan at bumibiyahe.
1: Balita, kwento, aliwan,
3: tugstugan! So ayan po ang ating balitang Camnorte, matinding init. Kaya tayo po'y mag-ingat dahil umaabot sa 42 to 43 degrees Celsius. That is on the dangerous side. Sisimula na rin ang 1.8 billion na kalsadang Daet Pacalaguas Pier. Namahagi na rin ang tulong sa mga estudyante at matatanda. Mababa na ang baha, bantay pa rin sa ulan ngayong araw na ito. At syempre, itong pinakamagandang balita, payapa at maayos ang Camarines Norte nitong nakaraang weekend.
1: Aliwan, kwento,
3: tugstugan,
1: balita.
3: Kamusta naman po ang ating mga suki? Diyan po naman sa Daet Public Market. Nagkakapatawa rin na ba?
4: Huwag muna naman. Suki ang aga-aga pa. Wala pa kong binamahan. No, mamaya ka na. Manghingi ng tawad. Hindi pa kita mapapatawad ngayon dahil wala pa akong kita. Siyempre, pag maganda ang binaman, o tuloy-tuloy yan hanggang sa maghapon. Kalimitan kasi. Alas 12 pa, o alas 11, alas 12 na tanghali, ubos na ang aming panindang gulay. Kaya mamaya-maya ka na lang tumawag.
3: Kanoy.
4: Hoy!
3: Zumba-zumba din kahit walang time, mga Camnorte. Wow! Tara na! 31 after 6 o'clock in the morning. Dito po naman sa Daily Diet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Daily Diet. Kwento,
1: balita,
0: tugstugan,
1: aliwan.
0: Daily Diet. Alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM. Tindugong na
2: Daily Diet.
3: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!
4: Gising na bang lahat? Eto na po ang inyong Tita Pollyanna, makakasama nyo hanggang alas 8. Para po naman sa mga pabalat, palaman, at pagnguyang-nguy at paghihimay-himay ng mga bali-balita. Oh yes! Today is a Monday. Araw po ngayon ng pagsisimula na naman ng isang pakikibaka ng buong linggo. At syempre dahil Lunes, clean Lunes. Think Kalinisan. Think Lunes. Hindi lamang po sa ating mga tahanan, sa ating mga bakuran, kundi pati na rin sa ating isipan. Clean Lunes!
0: Balita! Balita!
4: Ay ano nga pa ba? Ang pinaka matinding balita ngayong araw na ito. Siyempre, ito pa rin po ay ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Butuhan na po ngayong araw sa Kamara. Ito ang pinakamalaking issue ngayon. Nakatakda ang buong sesyon para lamang dito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na haharap sa ganitong proseso ang pangalawang pangulo. Napakalungkot isipin, ano? Parang, ha? Ang laki naman ang mga oras na aksaya dito. Bakit nagkaganon? Anong nangyari? Ito ba ay itinadhana para tayong lahat ay magising na sa kachuchuhanan?

0: Balita.
1: Narito po naman ang buong detalye at ebidensya ng apat na artikulo ng impeachment. Paglabag sa saligang batas at pagtataksil sa tiwala ng bayan. Matinding aligasyon po yan. Pondo na kinuha at ginamit. 612.5 million confidential funds. Mula po naman yan sa opisina ng Vice President. 325 million. At sa DepEd naman, 287.5 million nung siya ay kalihim pa. Ano namang anomalian ito? Maraming nagtatanong, bakit? Why?
0: Balik!
1: Nata! Ngano? Porke! Na nagkarino! Nagkampunta tayo dito sa mga ganitong sitwasyon! Anomalia? Ayon sa COA, hindi na ipakita ang resibo, listahan o patunay kung saan napunta ang pera. Isang ulat, 125 million ay naibigay at naubos sa loob lamang ng 24 hours. Inihatid sa iba't ibang probinsya nang nakabalot lang sa kahon. Wala itong opisyal na dokumento. Ipininisinte na po yan. Paglabag naman sa batas, bawal gamitin ang confidential fund sa DepEd dahil hindi ito seguridad o depensa. Sinabi ng COA, hindi katanggap-tanggap at labag sa batas. Pagtanggi sa pagmamatsyag, paulit-ulit na tumanggi si VP Sara na humarap sa Kongreso o magbigay ng paliwanag, labag sa karapatan ng Kongreso na magsiyasat. Ikalawa naman ay ang katiwalian at pagsasamantala sa kapangyarihan. May saksi at dokumento na nagpapatunay na namahagi siya ng mga sobre na may pera sa mga opisyal ng DepEd para impluwensyahan ang pagbili ng kagamitan at kontrata. Itinuring itong suhol. May kaugnayan din ito sa Farmily. Nakita sa talaan na konektado ang kumpanyang ito na kilala sa mga anomalia sa kampanya at pondo niya noong 2022. Eto pa. Paggawa ng mga huwad na ulat o fake news. Inutusan umano ang mga tauhan na gumawa ng mga ulat na hindi totoo para lang mapagtibay at magamit ng tama ang pondo. Ang pangatlo naman ay hindi may paliwanag na yaman at pagtatago ng ari-arian. Kumusta naman ang SALN? Noong 2007, 7.2 million lang ang idiniklara. 2024, umabot na sa 88.5 million. May karagdaga ng 81.3 million. Kabo ang sahod niya mula 2007 hanggang 2024. Halos 30 million lamang. Sobra sa 50 million na hindi maipaliwanag. Meron po itong ebidensya mula sa AMLOC. May 6.7 billion transaction na dumaan sa mga bangko na nakapangalan sa kanya, sa asawang si Manasi Scarpio at mga kumpanyang pag-aari niya. Wala ito sa kanyang SALN. Hindi niya idiniklara. Ito po ay labag sa batas.
0: Balita!
1: Mga lupain, bahay, sasakyan at negosyo na natuklasan ngunit itinago.
0: Balita!
1: Pagbabanta sa buhay ng Pangulo at panganib sa pambansang seguridad. Hayagang sinabi sa publiko, yung mga gusto raw niyang mawala na sa mundo, si Pangulong Marcos, si Unang Ginang Liza, at dating Speaker Romualdez. Meron po itong video. Hindi na ito pwede pang itanggi. Ayon naman kay Representative Joel Chua, kapag binantaan mo ang buhay ng pinuno ng estado, binabantaan mo ang buong bansa. Ito ay direktang banta sa seguridad at katatagan ng gobyerno. Ito ay tinuturing na mataas na uri ng krimen, higit pa sa karaniwang kaso.
0: Balita! Balita!
1: Mamaya-maya po ang proseso ngayong araw, Mayo a 11. Hihimayin din po natin yan para naman tayo ay aware sa mga pangyayari sa kamera ngayong araw na ito. At syempre naman, uusok na naman ang ating mga telewisyon para pakinggan ang kaganapan. Marami na rin po mga haka-haka, mga sabi-sabi kung ano ang magiging resulta nito, ngunit hintayin na lamang po natin. Huwag po tayo mag-expeculate. Expeculate. Kumusta na po ang inyong naging magdamag? At kumusta na ang inyong almusal? May balak na ba kayo kung anong inyong kakainin ngayong pananghalian? Meron ba kayong dapat puntahan? Nakaplano ba ang lahat? Dapat lang. Para happy ang life. Minsan kasi pag hindi tayo nakaplano, ay kung saan-saan na lang tayo napapadpad. At minsan, walang kabuluhan ang ating magiging maghapon. Gawin po nating makabuluhan ang ating araw-araw para naman hindi tayo lilingon at sasabihing sayang. Sayang ang maghapon. Sayang ang maghapong nawaldas ko. Sana'y nag-isip ako nang mapakinabangang gawain, pinilit talagang kantahin. Sure! Alas 6:49 na pong oras. Dito lang sa Daily Diet. Tayo rin po ay napapakinggan sa ating audio stream sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Good morning po naman dyan sa Barangay Angas, Basud, Camarines Norte. Kay David Passit and family, thank you so much for listening in. Galaw, galaw din kahit walang time. Yes, kailangan po natin ng exercise in the morning.

0: Aliwan, kwento, tugstugan, balita. Tuloy-tuloy pa rin po naman tayo sa ating mga balibalita ngayong araw ng Lunes ng tayo'y talagang kumanta. Magsisimula mamayang alas 10 ng umaga sa plenaryo ng Kamara ang proseso. Ang tagapagsalita ay si Representative Gervil Luisto, tagapangulo ng Komite ng Hustisya. Siya ang magbabasa at magpapaliwanag ng buong ulat at ebidensya. Ipinagtibay ito ng komite ng 55-0 o walang tumutol noong Abril 29.
1: Kwento, liwan,
0: magkakaroon din ng debatehan ang mga kongresista kasama na ang mga kamag-anak niya sa Kongreso, sina Representative Paolo Omar at Harold Duterte, ay malayang makakapagsalita para o laban. Bibigyan sila ng oras para ipagtanggol siya o sumalungat. Ano naman ang kapararaanan ng pagboto? Ito yung tinatawag na nominal voting. Isa-isang tatawagin ang pangalan ng bawat kongresista. Sasagot ng malakas at hayagang oo o yung pabor sa impeachment o hindi o yung mga kontra. Wala itong sikreto. Makikita ng lahat ang boto nila.
1: Balita, kwento,
2: tugstugan.
0: Ang kinakailangang boto dito ay 106 o 106 na boto. Yan po naman ay 1/3 ng 318 members of Congress. Ayon kay Representative Chua, mahigit 210 na ang nagkumpirmang pabor. Tiyak na makakakuha ito ng sapat na boto. Kapag ito ay naipasa, agad itong ipapadala sa Senado. Ang Senado ang magiging hukuman. Si Senate President Tito Soto ay nagpahayag na na handa na sila. Magsisimula agad ang paglilitis. Walang pagkaantala. Ang paglilitis ay inaasahang tatagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang hatol ay kailangan ng 2/3 vote.

Ngunit, ibinasura ito ng korte noong nakaraang linggo. Ang sabi, wala silang kapangyarihang makialam sa kapangyarihan ng Kongreso sa impeachment. Sinabi rin nila, ipinaglalaban nila yan hanggang sa huli, gagamitin nila ang lahat ng karapatan at batas para linisin ang pangalan nila. Sa iba naman balita, tungkol naman ito kay Senator Bato de la Rosa. Pagpupulong at hamon ng batos, kasama sila ni Senator Robin Padilla. Kinumpirma ni Senator Robin Padilla, nagkita sila at nag-usap ng mahabang oras nitong nakaraang linggo, kasama rin ang ibang kaalyado ng dating Pangulong Duterte. Mamaya-maya ituloy po natin ang balitang yan dito lang sa Daily Diet. 7 o'clock.

0: Hola, hola, hola, hola. 6 minutes, my caripas, and 7 o'clock in the morning. Dito pa rin po ni Min sa Daily Daan. Luna.
1: Balita.
0: O tara na. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Narito pa ang mga karagdagang balita. Ipinapatawag si Senator Bato de la Rosa ng PNP-CIDG. Naglabas na ng subpoena o utos na Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng PNP. Kailangan humarap si Senator Bato. Ang mga kaso ay paratang mula sa siya ay punong pulis o PNP chief pa, partikular noong kampanya kontra droga. Mahigit 6,200 na namatay sa mga operasyon. Marami rito ay sinasabing walang kalaban-laban, inosente o gawa ng grupo. May mga reklamo at saksi na nagsasabing may utos mula sa itaas na pumatay at maglabas ng mataas na bilang ng nasasawi. Kasama rin sa investigasyon ang mga kaso ng paglabag ng karapatang pantao at maling paggamit ng kapangyarihan. Ayon sa pahayag ng PNP chief, bawat tao, senador man o hindi, ay pantay sa batas. May kailangan siyang linawin at ipaliwanag at kailangan niyang humarap. Wala siyang exemption. Ang tugon naman ni Senator Bato, handa raw siyang humarap. Wala siyang itinatago. Lahat ng ginawa niya noon ay ayon sa utos ng Pangulo at ayon sa batas at alituntunin. At sasagutin niyang lahat ng tanong pero malinis ang kanyang konsensya.
1: Balita.
0: Kapag humarap at hindi nasiyahan ang imbestigasyon, maaring isampa ang kaso sa ombudsman o tanggapan ng mga taga-usig.
1: Balita.
2: Kwento. Liwan.
0: Mga balat at laman pa rin po ng mga balitang hinimay-himay at nginuya-nguya. Natapos na noong Biyernes, Mayo 8, 2026, ang 48th ASEAN Summit sa Cebu. Pilipinas ang naging tagapangulo ngayong taon. Ito'y dinaluhan ng lahat ng 11 bansa ng Timog Silangang Asya. Kasama na ang Timor-Leste na bagong miyembro. Meron pong tatlong pangunahing prioridad at kasunduan. Una, seguridad sa enerhiya. Ito pong pinakamahalaga. Pinagtibay ng ASEAN Petroleum Security Agreement, lahat ng bansa ay nangakong tutulungan kapag may kakulangan sa supply o pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Tungkol naman sa ASEAN Power Grid, formal na sinimulan ang proyekto. Ikokonekta na ang mga linya ng kuryente ng bawat bansa. Kapag may sobra sa isa, ibibenta o ibabahagi sa kapwa bansa. Layunin ang mas mura, mas matatag at walang brownout sa buong rehiyon. Tungkol naman sa likas-kayang enerhiya, nangakong magtulungan sa paggamit ng solar, hangin at tubig para bawasan ang paggamit ng langis at uling. Ang pangalawa naman ay seguridad sa pagkain. Ano naman ang kanilang naging kasunduan? Bawal. Ipinagbawal ang pagluluwas o paglabas ng pagkain kahit may krisis. Kailangan bukas ang kalakalan para hindi kulangin ng supply. Mayroon bang kooperasyon sa agrikultura? Meron. Magtutulungan sa binhi, pataba at teknolohiya para mas marami at mas marami ang magiging murang ani. Itinuro na apektado tayo ng gulo ng gitang silangan na nagpapataas ng presyo ng langis at abono, kaya kailangang magtiwalaan. Magtatayo rin ng regional na imbakan o bodega ng pagkain para may reserba kapag may bagyo o kalamidad.
2: Balita! Balita!
0: Ang pangatlo naman ay kapayapaan, dagat at pambansang interes. ASEAN Declaration on Maritime Cooperation. Pinagkaisahan po nila na respeto sa batas, pandagat, malutas ang hidwaan ng mapayapa, walang dahas at panatiliing bukas at ligtas ang lahat ng daanan sa dagat. Sentro ng pandagat naman, magtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Dito magaganap ang koordinasyon, pagsasanay at pagbabantay sa dagat. Malaking tagumpay ito para sa ating bansa. Ang issue naman tungkol sa West Philippine Sea, hayagang sinabi ng Pangulo na lahat sila ay sumasang-ayon na dapat igalang ang karapatan ng bawat bansa ayon sa batas internasyonal. Ang interes ng Pilipinas ay protektahan at kilalanin ito. Mayroon ding pagbabago sa saligang batas ng ASEAN, pinagtibay po ito at ang protocol sa Cebu. Unang pagbabago noong mula 2007 para mas matibay at mas mabilis kumilos ang samahan. Nakipagkita naman ang hiwalay sa mga pinuno ng Indonesia, Thailand, Cambodia at Vietnam si Pangulong Marcos na pag-usapan mas mabilis na kalakalan, turismo at paglaban sa terorismo at krimen. Sa Indonesia, itinutukoy ang hangganan na dagat at kooperasyon sa seguridad. Ilulunsod ang mga proyektong ito sa Hulyo 2026.
2: Kwento!
1: Tugstugan!
2: Liwan! Balita!
0: Huy! Ang oras! 14 makalipas ang alas 7 in the morning. Dito pa rin po sa Daily.fm.

0: Ano naman kaya masarap na ulamin ngayong araw ng Lunes? Ano, balibaliktarin naman natin? Sinabawan ba? Sarsyado? Frito-frito? At syempre niwawala ang ginataan. Nasa inyo na po yan kung ano po naman ang nais ninyong maging laman tiyan ngayong Lunes. Marami na nga ngayon natututo ng magtipid. Kung ano ang ulam sa pananghalian, ganoon na rin ang ulam sa hapunan. Meron kasi nung dati, maarte. Pag anong ulam sa pananghalian, itatabi muna, kakainin pagkaraan ng dalawang araw. Iba naman ang hapunan. Pero ngayon dapat ubusin na yan sa buong maghapon. Para walang nasasayang. Iba parang ang sama ng pakiramdam nyo pag meron kayong tinatapong pagkain. Naramdaman nyo ba yan? Kung nararamdaman nyo yan at kung paulit-ulit, ang ibig sabihin hindi kayo natututo. Dapat kasi minsan nyo lang maramdaman yan at sa mga susunod ay iplano nyo ng maayos ang inyong mga niluluto sa maghapon para walang naitatapon. Ano nakakatawa doon? Ang nakakatawa doon, kinukunan nyo ng litrato. Diba? Ay, tama na po yung tinatawag na food porn. Siguro doon po natin na nutritious ang ating mga kinakain. Dapat may shoes. Dapat may shoes, oh. Nutritious. Delicious. Ano pang shoes? Dalawa lang alam ko, eh. Dapat ang ating mga pagkain sa araw-araw ay may shoes. Delicious. Nutritious. My shoes. Ano ba? Kasi kung hindi delicious, hindi ka naman mag-i-enjoy. Parang, ay, ano ba yun? Kumain na ba ako? Parang hindi ko naramdaman. Eh, kasi naman, hindi delicious. Kaya dapat matuto tayong magluto ng masisarap. Marami pong kaparaanan dyan. At unang-una, cook from your heart. What? With love. Korek-kok-kek-kok-kek-kok. Tara na, zumba-zumba pa rin tayo kahit wala tayong time.
1: Zumba-zumba na!
0: This is 7 makalipas ang alas 7 in the morning. Kasama pa rin po ang inyong Tita Polly. Yeah! Dito po sa Daily Diet.

cuento. Balita.

0: Ala Cherry 23, tuloy-tuloy pa rin po naman tayo sa ating paghihimay, pagnguya ng mga balat at laman ng balita. Dito po naman sa Daily Dael.
1: Kwento Aliwan
2: Tugstugan
1: Balita Balita
0: Balitang international naman mula sa gitnang silangan, US, Iran, Israel, may bagong panukala ng kapayapaan. Tigil putukan hanggang huli ng Mayo.
1: Balita.
0: Ito ang pinakamalaking balita ngayong araw. Formal nang iniharap ng Iran ang huling panukala sa pamamagitan ng Pakistan na tagapagpagitan. Tinanggap ito ng Estados Unidos at Israel. Tigil putukan hanggang Mayo 31, 2026. Ano naman ang nilalaman ng kasunduan? Una, hihinto ang lahat ng pag-atake, pambobomba at labanan sa buong rehiyon. Kasama po riyan ang Lebanon, Syria, Iraq at Golan Heights. Pangalawa, babawiin ng US at Israel ang lahat ng parusa at harang sa kalakalan sa loob ng 90 days o 90 araw. Pangatlo, ihihinto ng Iran ang pagpapalakas at paggawa ng sandatang nuklear. Papayagan ang buong pagsusuri ng IAEA o ahensya ng UN para sa enerhiyang atomika. Aalisin ng Israel ang lahat ng hukbo mula sa Timog Lebanon at sa hangganan ng Syria. Sinabi ni Pangulong Trump, ito ang pinakamalaking hakbang para sa kapayapaan sa loob ng 40 taon. Tapos na ang gulo. Sinabi naman ng Iran, ipinagtatanggol nila ang karapatan nila pero pinili na lang nila ang kapayapaan para sa mga mamamayan. Ang Hezbollah at grupong Hamas ay tumutol at hindi sumang-ayon. Nagbabala silang magpapatuloy ang kanilang pakikipaglaban. Ano naman ang naging epekto nito sa ekonomiya? Agad na bumaba ng 18% ang presyo ng langis mula $98 hanggang $80 bawat bariles. Inaasahang bababa rin ang presyo ng kuryente at pagkain sa buong mundo. Binabantayan naman ito ng UN. Ang UN peacekeepers ay ikakalat na sa mga hangganan simula bukas. Balitang Amerika at Europa naman, nakalusaw na ang tensyon, binawasan ang taripa, ibinalik ang tropa. Opisyal na inanunsyo ngayong umaga ang pagwawakas ng matinding alitan sa pagitan ng US at European Union. Dati kasi nagbanta ang US na aalisin ang 5,000 na mga sundalo sa Germany at magpapataw ng 25% na buwis sa lahat ng sasakyan at produkto mula Europa. Nagbanta naman ang EU na gaganta rin. Ano naman ngayon ang napagkasunduan? Mananatili ang lahat ng hukbo ng US sa Europa at mahalaga ito para sa seguridad laban sa Russia. Ibinalik sa dati ang taripa. Wala nang dagdag na buwis. Magtutulungan sila ng higit pa sa kalakalan, teknolohiya at depensa. Ano naman kaya ang naging dahilan nito? Napagtanto ng dalawang panig na mas malaki ang mapapahamak kung magkakalayo sila habang may banta mula sa Russia at China. Sa susunod naman, magkakaroon ng malaking pagpupulong sa Washington sa Hunyo para sa bagong kasunduan ng alyansa.

ang tapos na ang giyera. At ganun din naman sa digmaan sa Ukraine, Russia. Naglabas na rin ang bagong panukala. Handa na sila sa usapang kapayapaan. Ay, ang detalye, mamaya ngunguyain natin yan. Dito pa rin po naman sa Daily Diet. Gina G, kana bang mag-Zumba in the morning? Gina!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black,

0: Oh yes. Hello, Sherry 20 on Trina Bong Oras. Dito sa One Radio. Ijan sa inyo, anong oras na? Ha? Oras na para tayo ay maghanap-hanap ng panibagong racket sa ating buhay. Oo! Kailangan natin ng side hustle para naman meron tayong pandagdag sa mga panahon ng pangangailangan. Dahil ngayon, alam natin ang dami mga dumadaan sa kagipitan. Kaya kailangan nating maging madeskarte. Pero syempre sa tamang paraan, ha? At dapat hindi labag sa batas. Kailangan tayo ay nakatulay pa rin sa batas. Dahil pag ikaw ay lumabag sa batas, ikaw ay shoot sa butas ng kapahamakan. Ganon.
1: Kwento, liwan, balita.
0: Ang digmaan naman sa Ukraine, Russia, naglabas sila ng panukalang bagong-bago ito. Handa na raw sa usapang kapayapaan ang Ukraine. Ang Ukraine, matapos ang mahigit na 4 na taong digmaan. Ngayong Lunes ay naglabas ng bagong panukala ang Russia. Sinagot ito ng Ukraine na handang makipag-usap pero hindi ibibigay ang teritoryo. Ano naman kaya ang detalye nito? Panukala kasi ng Russia, titigil sa pag-atake kung kikilalanin ng Ukraine na kabilang na sa Russia, Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia at Kherson, ewan ko lang kung tama aking pronunciation, hindi nasasali din ang Ukraine sa NATO. Ang sagot kasi ng Ukraine, hindi sila magbibigay ng kahit anong o kahit isang pulgada ng kanilang lupain, pero handa silang makipag-usap batay sa saligang batas at batas internasyonal. Patuloy na tumatanggap ng armas at pondo mula naman ito sa kanluran. Sa silangan at timog, matindi pa rin ang labanan sa lugar ng Kursk at Donbas. Mahigit sa 2,000 ang nasugatan at namatay nitong nakaraang linggo. Nanawagan naman ang UN ng agarang tigil putukan. Napakarami ng namatay at nagutom, kaya tigilan nyo na yan!
1: Kwento, liwan, tugtugan, balita.
0: Balitang China naman, ASEAN, China at ASEAN, ha? Pagkakasundo sa West Philippine Sea, hakbang ng kapayapaan sa gilid ng ASEAN Summit na katatapos lang sa Cebu. Formal na lumagna ang China sa lahat ng bansa sa Timog Silangang Asya sa kasunduan sa pag-uugali o COC matapos ang mahigit na 20 taong pag-uusap. Nalaman na o ang nilalaman nito, walang gagamit ng dahas. Ano mang alitan ay pag-uusapan ng mapayapa. Pangalawa naman, walang magtatayo ng bagong gusali o istasyon sa mga isla at bahura. Ligtas at bukas ang lahat sa daanan para sa barko, mangingisda at sasakyang pandagat. Kasama na dyan of course ang West Philippine Sea. Pantay rin na karapatan sa pangingisda at pagkuha ng yaman ayon sa batas internasyonal. Para sa Pilipinas, ito ay malaking tagumpay. Kinilala at pinodektahan ang ating karapatan at teritoryo. Sinabi ni Pangulong Marcos, wala nang pangamba, malinaw na ngayon ang batas at kasunduan. Ano naman ang reaksyon ng China? Sinabi nilang respetado nila ang kasunduan at itutuloy ang pagtutulungan sa rehiyon. Magkakaroon ng magkasanib na pagsasanay at pagbabantay sa dagat sa mga susunod na panahon. Balitang Afrika naman, Sudan at Chad, krisis sa tao na papalo sa kasakatalikan. Ang pinakamalubhang krisis na halos hindi napapansin dahil binabawasan ng Amerika at Europa ang tulong, 1.2 million na takas na sibilyan ay nasa panganib na mamatay sa gutom at sakit. Mahigit na 4 na taon nang digmaan sa Sudan, lumikas sila papuntang Chad. Ngayon, 24% na buwan sa pondo, wala nang pambili ng pagkain at gamot. Sumiklab ang kolera at tigdas. Araw-araw ay may namamatay, lalo na mga bata. Nagsara na ang maraming ospital at opisina ng tulong. Kalahati na lang ang tauhan ng UN. Ang babala naman ng UN, sa loob ng 2 linggo, maari itong maging pinakamalaking trahedya sa kasaysayan. Daan-daang libo ang mamamatay kung walang darating na tulong. Nananawagan na ulit ang buong mundo para sa pondo at tulong.

0: Liwan, Tugstugan, Kwento, Balita,
1: Clean Lunas, Think Cleanliness, Doing Lunas. Yes. Minsan kasi sa sobra nating pagkaabala sa iba't iba nating pinagkakaabalahan, o diba, abala ka sa pinagkakaabalahan mo, nakakaligtaan mo na ang kalinisan ng iyong kapaligiran. At hindi lang ng iyong kapaligiran, pati na rin ng iyong isipan. Yan po naman ang dati nating dapat nating isapuso tuwing Lunes. Para naman magkaroon tayo ng consciousness that cleanliness is really kind of important in our lives. Diba? Pag masyadong magulo, nagiging magulo din ang isipan natin. Unless kung sanay ka dyan. Pag sinabing cleanliness, nasa maayos ang mga kagamitan, hindi nagkakagulo, nasa tamang plano ang mga pangyayari, dahil maganda ang maganda yung tinatawag nating chi. Yan ang kailangan natin. Tsaka yung energy natin, malinis. Kasi malinis ang ating kapaligiran. Pati na rin ang ating isipan. Wala tayong naaamoy ng di kagandahan. Dahil nga, clean lunas! Wow! Iwas-iwas din tayo sa noise pollution. Alam natin kung saan natin ilalagay ang ating mga basura. Clean lunas! Ow! Gina ba kayo na mag-clean lunas? Yung tinatamay ba? Ayoko ba yung ganyan? Clean lunas is live. Seven 47. Tara na, Gina, Zumba na, galaw-galaw kahit walang time.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
4: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
5: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM. Daet.

0: Alita.
1: ¡Tungsto!
0: ¡Cuánto!
1: ¡Liu! ¡Dito Lampón, se deli! ¡Diet! Simula na naman isang linggo, ha? Yung iba kasi dyan. Parang, ay, ako ba? Hindi ko ba kaya? Siya, kasi ako, ikaw ka. Hoy! Dapat medyo gumising-gising tayo ng Lunes. Hindi lang po yung physical na pagising, pero pati na rin po yung ating pagkamulat at yung ating kamalayan, dapat gising na yan. Hindi yan dapat natutulog. Kasi mahirap na pag kayo tulog ang inyong kamalayan. Maraming kapalpakan na nangyayari. Kaya dapat talaga palagi nating isipin, pag tayo pagising sa umaga, gising na rin ang ating kamulatan. Ulirat. Mas gusto ko yung salitang ulirat. Diba pag sinabing nawalan ng ulirat? Ayon. Tulog. Kaya pag sinabing gising, gising ang ating ulirat, kamalayan. At syempre naman, nandyan pa rin ang ating desire to have a wonderful day. Dapat isipin pa na palagi na ating nanginitirat ka na mag-ganon. O, diba? Puso yan eh. Napapanood ko palagi sa ano, sa mga content. Yan nagsasabi, ay, kasi ka na, mayalit. Lagay mong bawang. Kasi, hindi mo yung mansum. Lagay mo ng tubig. Lagay mo ng asin. Pero naiintindihan mo. Ano ba? Iba na talaga ang panahon ngayon, di ba? Pati pagsasalita. Yung iba nga, hindi na nagkukwentuhan eh. Tinginan na lang sila. Ang dami ng mga kwentong nangyari. Isang tingin mo, 1,000 salita yan. Ha? Ha? O, di ba? Tingnan mo. Pag may nagawa kang hindi ka iga-igaya, tapos tinitigan ka ng nanay mo, di ba? Ang dami mong narinig. Pero hindi sa tenga. Ang dami mong narinig sa kanyang titig. Ang ibig sabihin nun, ayaw niyang mag-aksaya ng boses sa'yo. 1 tingin ka lang. Uy! Kamusta naman po ating mga mothers? Ako, may hangover pa ang mga nanay ngayon. I'm sure. Nagka-hangover dahil sa Mother's Day. Talaga naman, ano? Well, dito po naman sa ating palatuntunan, tuwing Miyerkules ay Mother's Day. O, diba? Wala kayong lusot. Dahil Miyerkules. Mother's Day po yan. O, diba? Kaya nga yung mga nakikinig sa atin, sawang-sawa na sila sa pagiging ano eh, spoiled nila sa kanilang mga anak tuwing Wednesday. O, kasi may nag-take sa atin talaga na pag Wednesday, special daw talaga ang nanay niya. Kasi bakit? Sabi ng nanay niya, bakit ba anak? Why are you making me feel so special today? It's a Wednesday. Yes, mommy, because it's a Miyerkules. I heard it all, Tita Poyaya. Who's Tita Poyaya? Ayoko, mommy. I want to introduce Tita Poyaya to you. Why? Kasi nga, yamay. You will know my secret. So, hi! Ganon. Tuloy-tuloy po naman ating paglalayag sa buong linggo na naman dito po sa One Radio 99.7 News FM. At syempre, mamayang gabi, magkakasama tayong muli. Ay, sweet ako dyan paggabi. Diba, gusto mo yun? Yung sweet ako, ha? O, mamayang gabi, magkakasama po tayo sa The Tita Pollyanna Show. Alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Pa-sweet lang ako.
2: Eh, sweet ka naman talaga eh.
1: Naman. Oh, you're so sweet. You're like candy.

O, nag-text na ba kayo sa inyong mga love? Sinabi nyo na ba, good morning, love? Anong sagot? Busy ako. Ano yun? So, nag-text ka ulit. Good morning, love! Aba, hindi sumasagot. Good morning, love! Nag-text ka ulit. Ang kulit mo. O, mami, ang gabi ang pag-uusapan natin, ha? Punto per punto ang pangyayari sa love life ni Bea Alonzo. Ano bang nangyayari dyan? Sana hindi ko makalimutan, ano? Kasi kahapon may nagkwento sa akin talaga naman, ha? Detalyado. Sabi ko, ay, nako, yung iba, hindi ko pwedeng sabihin yan sa radio. Sabi, hindi, palusutin mo lang. Kasi wala namang ano dyan, eh. Yun naman talaga ang katotohanan, eh. Tsaka alam naman nila yun. Ganon. Sige. Thank you, Dominica. Aray ko! Hanggang bukas! Dito po sa Daily Diet with your tita Pollyanna. Enjoy the rest.